0: Monday, Monday's here to stay, but it's gonna be Tuesday, Tuesday tomorrow. Tema kalut ikaron ni lata ko because kita dong may uti lugar lalong ata tana tao nor papatsi tao na niya katao lang may matulat ta wimingi lak ulla ko loko tao na ni lilaong ata talang may panatut tana tao mayor power tao na niya katao lang may CBC kuning nga aksimalo ni tas mga nung kami apasong na lang abin niyo abin niyo miksanot kisyo kanong ay pang nagsimatiyak ng ano ko sa kalawang memento sa akin ng milabon.
1: No, atamani ko na kano, nakamisya kagi, pivika ko na katigit ako, panapadli at ilugi, abinera na ito ni, kano li, taman na ipinapa, mano yo.
2: Iko yun na mi, CBC ko, ila ko ba na, taman na, ilagi yaw tiyo na mi matitaw, tako, ikalam mi utayit. Nuna voli mamu tamana tuanga man kuwena tuna miyo ang iyo nak samita ko lo ubikaw yu edagi yo nungi ang ilival lea tuan nga tana kuwena na lang ito
1: tamakwa tusang malaksigoy abine ala aktoy tamani ikhalun ni taiko isa manakatam mata atotaw katalaw to imanali at jiyungin ni nga ni tamana ipinakpa
2: I mano yo jiyungin ni nga takutsapalo lo miyo tamakko khagisau jello ohalau tullu atuna saulam mata khelamagalo tamakko pijagin sare saulak tudi tusakhatagi chen ku tamanna atuttu palo mallu pilortumi atanaqteide manemmo tamanna katamadigi hattatteng achol akichar samallu khubana tuna miu turu jutommi ma ubikkaten
1: Abine akataulang ayo ambalo ano kasi ayo ilaulang ang mata iliguta ako tapalian ng ane kanor le taman na ilipalian na abine ano mo ako si sa kabigbig mo.
2: I kung ano lang at tuhla tana sa bulo pang ma tuigay kami katigo kau yaman ng iyo mo asaban ng iyo mo sulu pilot mi taku at anak tayo man mo taman na atun na pang ma asabat tiyun at mi pilot mi at tamako kahit ayo at tuon na galuti taman na kau yaman sa hamimman ator selwi khanot to yere hamimmangati amarutamakko obikko yuit inno yulu inno to khai tun jute hamimmati khanu tukisu mahadigi chenan min kisumi ukhoche khas chea tot no kamanga tamanna angu angu biga tana taki yulu ni nakuti ator to khotto abimmo sebul pangul khatu yu arkutto lo kanngani tamna khuvena to edin ne jotomi matuni
1: tekwali atotto khattarsima ju suli sakku atotto mata tamanna le akune alo anguna sutino atotto sung mata tamakko makai gutau vattue putta kuti lutako alo atotto ju manna teitsmanille isomanarsune tamakko ale kano ilipallia gutau valleaninge kanorle isomanasung va iligo magasawal ni tamakkuni nga abine khataw ni artme
2: I teban la ta nokku nokku tiuni artuni khoyo ma sere khamim ma tamakko e parai buluni tamanna avatak khoyo ma sere khamim ma tamakko akhi chex magalo mangati amalutan naula sakkunga tamakko akhi chex magay khamiyu atunallo atuna ko ne atwa ko ni buluni e parau ni atwa ko ni tamakko akhi chex magay khamim ma ti sulu pilwak tumitanalo nokke tiune artu khoyo matsere hamiyu taako ilang ilangi ume ume mine artu khano pene amangati tukisa makhadigi tsani ku tamanna akitsa semene artu pelort minokken na tawaruti taiwan na akitsa semene artu simuni sangen
1: tamanna le namene ipit avinerne khano ipigivyo
2: I uvanulle khuver lagitta ga ilagi yolo smammi ga matau watsero pene swartin lugit taiwan na khuver na lagittu sudo tuni juti chami ubaloni elinne aguti chami angiwarombe alakkai tu chiman ubaloni khanok tu guti chami elage yo chana mulu tamanna akhi cha samanamma filortumi nunavum mi utawotta nunavum mi utawotta lu ajigeng indingalo amalo nirin nirin khatta ta takhani tuni tamanro timi tunu atunro palo khatta nga khoyama nakto
1: kingulam me okakanna ma ve
2: I khoyo nami CBC tamami tamakko abine artu na artu ajun nang pat penesor sena miu kisena atana tele mani tamanna ato ato choche to agne khubana na sauni artu khajo che khati gi chenalo koyanami
1: nakomme
0: tana cbc kana mary powder kakata kana no papa simik tamanna bigasun nak pigelo tilugo tanle me tilugo pannatto alo tilugo nakomme noa nakomme mary e la ko joget ya pappu kunila temat ko ta ko to cbc ko ta kana yartinge Omiyakto ko tawlo may matalang may utilugi ta ko inga asitilugi pe kata lolo umigat tamali na yung mga ulakot inga asilota 3 mo kasundingan ni kanoy palila ang mga akmana to sa akin ng may labunay. E tema abigas na kulumi piya nga August 14 utilugo tamali umiyakot ilaw titaw nga atas nagata because of Tilligit, Panatua leading a civil lady, man a pillar Tilligit, Bunny doing it as a Catova Lane, a little thing to the CBC, quitting out to the Bunny Telimon Luta, the Bunny Home Mick. He loaded it over on the water, Sinara, the Henry Palaining in there, because when you near to some of the Tival Lang in the Narata, I think I now look at the Nair was a canoeing of a Lamangata, in a civil lane, a little tilt up, because when Nick, August 14. 2026 figure nail of Tilgo. Malatia Tarati. Mame Kalawaku get Ukatamane, Kalonika Jan of Turksotanis, may now look him off so with your Umiagalo tweet. Takunasako to Umian Nikisene, Amisugalo tweet. Two gal in Migo Takoyokarata, Natamajome and a between now tweet. Hang it, I do it, two gal Italicolum go, Commander Kinakato, you go. Aliyane tiyak to kisiyani to sam na lang ito abi mitaku yung kalaw mga kisiyani kung ulap pa may uwa ko kaya yaga kama kanong ay inilap to kaw mata tupika sututik de mitak kaw bi kung ulap pa may kaya yaga kama kisiyani to sam na lang ito taku si may yung kalaw mga piming mana de mitak ko kaliyane ito kisimenak kisimenalo aliyane ito tugalan mi mga nakinat katalo bukod oswato ni kajanak to minigalak kalwato ni tayimay takpo kalian ito tusa titik ka nung lera po ite mo utak palya kata utak palya kata kata tamang ulo may umiyak kata sa makatao ko lo tapi kaso nipigay ako tilogo takong itugot kasi ni kila lo ni tako yung kapatulo kata kayo kaya na tiyak ni tema tiko tapi kaso tweet kapigay kin uwa ko tupi kaso palya lo tweet inilat utak palya yung pinakakalo ting kasi ni ulo may tapi kaso nipigay ako tilogo Tak uyo kapal kat kau itu tak boleh uwa kena alat tato tapi kalau itu kapal yang lemah piyok kita sulit mana mut kisiani utilah mikat utak kecuali ni amu juga pimin kau iyo kat tak uyo kalunin abis semua uyo kat kalunin tak kena umi aku upaku tika ni lah mikat hati tak kena dia lari busi abis tak umi aku tu dia mikisian dulu memang Mini galak kalau tu ni oxford tu ni amu macam tu amu macam tu tu tak aku kata tu tigo kilal ila kerja nanti aku yok oxford tu kulo ni. Utilah aku juga tema abis ni tak aku yok kakadu baru nak abis ni macam galak kat tabu ni galak aku tak aku salah aku juga. Aingai, kau yang nama. Ila kalian itu lalu tu dalam ni utilah aku. Hume atau kata saya malu dah takkan alau patunik walau kira lekan ni takkan saya jauh kat tukul walau puni hume pita kalau kamu hume sakit hume yang patutit makolamu macam yang tuit nuna bagi yang tuit nak kutuin nat sakit kat alau muda kerja alau tu mini kalau keluar tu ni kisah nak kau silang alau itu apa kerja alau tema bika tuit tema kena tu ngalu nang itu Tapi mati upi juga tu, mana yang kau tahu mana pina suara saya ni gulung ini ni. Ilak mana ni jajimik tu sahkan ni kena tahu.

Hallo Lakut, denga sutere semana kullang mot utsong aut lemi tiluta. Ulami age 17 tilugo nakajang tilugo ilak. Na dem to sonne lemi yuta na bermiutak angutik. Mami sapalli ani ngani kunika tilugo ta na nuleng nuleng atap ya inu hunela semetilugo ta masaming a misanut unika ne angat. Tisani alam meja buat amala people layu 925 but tanakai sa alo tu people layu lagi ni agak lunyai.

0: Hello, look good. Tengah sulang mereka semana ni pibu mit. Tersak sulang mesti lupa teman. Kalau ni CBC okey otak temik. Tersak sulang kau tiga mesti lupa. Bulan ini nak kejar sulang mesti lugu August 17. Bukan aku aktif yang alis saya nak epic. Jamie sih kau yok tiga lugu. Teman ni kalau ni kejar nak sejauh pibu mit sekian lupa tu ni. Ulla nabi yak kau kalau waktu lugu kesian aku sewaktu video aku look mana yok teman ni kalau ni. Ilan alat tu, nama tu nak tu tunggu sebentar sih, mana bukan muka sendiri kan itu banyak yang nampak dalam itu luka. Jangan betul sendiri kami juga. Tanah Alec Gordon, okutak tanah Nulia, ngah ini pun nilai sama itu luka tanah kita tunggu ini terlebih manik ini tu lunik. Waktu tiga kali lawak sama mat tanah le okutak. Tahun ini kita maju ni kita akan tahu ngah kangen senang mik, tamat seminggu ngah mami senang mik. Kita mana kau tidur Nampi ni kau terus maju meninganik, unik kau temik tu sang ni tu tu sabi gini tahun. Amat teruk people layut, sekarang kita tahu kita nak kau isal tu tu sang ni ilusiu. Hello, good afternoon. Welcome to Nipi Wood on CBC North Radio 1 as we broadcast live here in our Iqaluit studio. Today being Monday, August 17th, I'm your host, Lysiana Viepik, here with our technical operator, Jamie. And coming up for English programming, we'll hear a new initiative in Northwest River wants to help youth feel safe and supported. So we'll have that for you shortly. Dan terus sana yang menyebut alik okutak dan nulianga ini guni laus mati lugu dan terlemahnya ketungan ini ini tujuh luni kamera kali laus mamman dan okutak tapani kengat sana mika temu juni kata yang kata laung kata mas mengam mami sana mik kata mana kati lugu dan terunika guni laung atuk sema janganik mana tu sakain laung melawan.
1: Ila taima Gordon uquqtuq arba meutawlertut kangerlinar meuttatoqaublutit taakkuninga ilitarsinikkut katimatitsiblut ilinneartitsik matta uqallagaartu quyau himagavittau baluba qanoq ilauqatauvit tagbani
2: ilinneare kanimmaatunga uqallorikkaq Bikhak tak kagangat, ukak tuluak katau blunga. Tama, inu silerin inu nguina lo ama IQ inu kau yung maya tukangin ni. Ilit siwal ya kau yung katau blunga. Ama lo ubang anang menek inu himnik. Nuliang yung niku gama tap ko. Anano yut piku siluk tatiya mangin ni atu tukisiyalak sunga. Ermik ni telau tu nga selumak sai telau tu nga igat telau tu nga makai telau tu nga nyekik saksi tu nga takami tu aga luak ti lu nga amma oku mai sami tu aga luak ti lu nga ublu tama anigo bik sa takayu mat every day is a different day tabaningin na lang itugut tukikat siya lalugo unik ka aga yagop kutam nag kapitok taka tatak kauyok. Okal loik sakat ikaw yung tilungat, kapitok tilungat, ulinungun nirap ko. Taiman natut siya, inusik po, ukumay siyang nariyabot. Siya, akang ikat tami ato.
1: Taiman, ukakavit, nulia, inuyun nilaw, kimagman, kapini, nutakakakluti, mikitu laupan.
2: Taiman, nanukaksik paralo ni, tamani, 8 months old, kaluto ni, 9, Ana namin iglo ni awlayit siyang ito ni ila awlaying ito. Tapka nutakag katalimat, pingasuk ernika, marog ang nat. Tana, angayok sa pangulik to ang nanik. Titiraw yak ti ulik so ni, nukak sa pako tiga. Yapakalung ni, kalirwakalung ni, makay ni utiralung ni, miksok ti ulik so ni, erniluk taga. Pilirilik sutit. Piyun na niluktaam ni makitanik tuluan na rama. O kapiriyak tulaw si magama utok katwa mo. isumalut kami alam, aksyolo alam, sa gluyuti, kanoktao, aperilak pa ati tukisitinga, tukisilanga at okarabit, nerit kami arawit, kapitok tarawit, itok tarawit, puluat itarawit, na magtutit, nerit siya kalutin, nukita siya lutit, ergotatit, nutakatit, ati pimalik kami anerit siya lugi, neritit siya likita na tukihit sulawat wara.
1: Tay ma nutakatin mikilaw kwata tay na nutakalango tuin na maaktin lugo kano pilutiki henil lagi magkayo himeak na pin ikayok te kalaw pin kano ila apekot naktok tiya
2: namagtok ikayok te kalaw ngito nga kisimay na uwa nga mapamik sa lawrap ki pero saksugit. Aksyoro ang naktok, o kumayik sa naktok, kihiyan ili, ilin na kataw raw yali rama, inusil rin ang may inusil rin. Sunaw ba, kautama, anigurubik saktakang naman, utu, sikaktu, luatu nga, nubuyami ito at ilu, tamani itilu, tamakoy naktu alungman, ipagsak si kinilito atay na kami nirumi ko ni isuwa ko ni si kinilito atay na lang unik ikuni nga apiksugaw lao si mama rama isuma TV unik ka ako yaw lunga tamag kuni nga apiksugaw lunga una tukihilaw nga abati mi kamat siya ni tana sila mi okaw si kaso ni sila tip tini nilutinik tamag kuni nga amma abatiptit ni ukaw si kaklo ni social environment ino katigiyaptit ni ino katigiyabut una sila asidjikat taktualong man ino siktaw taam na ilangit upigusut siya to ino katibut ilangit upigusung ngimi asutin taam na tukihit sulawit wariyap ko hunaw ba pilirikalaw ila isumatakam malaw kapta time na tunan lang ulaw kasi yung may gimis ulaw to ilit si titsa may akimap matigot ako ba may utat yuli rama ila ako ba may utat yung karwak yuli rama
1: ima taban ni kataw yun nakasutit maan nutakatit ina ko kimalak mata ang utakalak sutilo tabunga tikit sumak mga akpi ihuman nalaw kimaba ubalo ba atataw lo amot ihuman nang imelaw palunin
2: ihuman nang imelaw to atata tabag hatuli ka masabik sa tuli sunga ilangin ni kakutikot ka ayaw takama okakatik sa minig piswaso ni ama okaktak sutit una tukilit tukikat siya sugo tukiliw siya sugo unik kayog man aton ni kugi mago kano aksyo tigin lao mga ama kano anigo pikakak mga tia aralo ayaw dumit tatu nga
1: tay ma pero kajaw lo rabit at atat siya kupit nung galo ananat siya nung nahle kihene angayo kari lao rag ni taman na ujar na ujar ibo inna ulek tunut pigijaw lagi lao ko rabit tao
2: nagligiyaw law ni Rama amma unna puig usuitu yaga perok sarbigi law rapkin ikkuninga aktu sibik takalir suni lumaan na pitmaan na ulak tu pilirmat taakwali aktu wik sibik takangi law tilugu mea nereanit siya mea sugit isumaksok tulu ali Rama mea nereyap ki inuyun na matatayma isumaksuli sa alaw si Mayunga.
1: Unaw ba daw?
2: Amma. Kano rin maukang niya kao yunga. Taman na taan na ilit si Walya kao yan na matukihinilut siya so ni makutuyuhi ang utaw galawawi ang naw galawawi ato si kaktutin. You're so special. iman na kubak tik pap tigit.
1: Yan na to, tam na. Tay ma ukalaw gabit. May anakhenit siya maaklutit. Magkukto katitit. Ihumak kulaw na rin. Namuag tut, ihumak kutut. Igbit, may anakhilaw putit.
2: Magkukto katigilaw takata magkua. Ihumak suyak sutit. Ama uwa nga. May anakhenit siya maaklutit nga. Tay ko nga. Anang nakakaw na si Yugitam, tao na si Bulak pa, ang nakawagkango lao to, titi may atika lao man. May inuyon na man, ama, pianik siya may asugo, pianik kapko, okoktok, bita okoktok, may anirianik siya may asugo to, pianik lao ako, ama, isumaksok to, lualirama, tayma, manamut, Ainu seratu yang masuk amma, okaraya lauk tunga, uk perusulang itu tunga makuninga anak wakani utuk kani nunavini tu kang minut kayak tu melauk nak patalunin, perok kalau amma tay nakau yang marap kutau ikalugayuk amma dayan bebe ikaluk ikalugayuk perkatigiau hati nunakoro tu tinggalau hati angir amma ikalugayuk nutiki saktok tuli yurap tak tabunga. Kaya matikiyad lamigat yari mga. Kaya ikay like flat bat, nutakaw nimi, kipingo ni katam na anitso ni like, utilaw na ako maluni, kaya yak tulaw na ako maluni, taman na ukpiring ilaw sugo, kaya nang mini atulik sugo, atulilaw rap ko, kaya miyak yuli ramatam na papirok sok, okaktok, tukihiya yagin. Kaya miyari, kaya tamakwara lung mata ukpe nakuit ang nakwaka amma utokai hila tuyo miya suyuin apek huga katamatya
1: tay ma ikayokwang na yugma ino katiptin niyo galwa ilan ikon nalunat siya maya yugma naglikha tuloa law nalak tuti umbaluba ahu maya luti hunamut Nutakan, nutakat ipinjuti gimlugit. Ayok na kaluwak tilugo. Kayo himayalo ni kihenyo na koko.
2: Nuliyari lao taka, pingasunin ngo, kawhik sa kangmat. Ilaluktangin ngo, ikami anikuliwi, anikuwakit, ilaluktaka, anikumaga, anikul. O kakatigihwa, mga ngo, pingahunin. O kaksuni. Nuliak tak kan ni rohan ni rohan isu maksud ni alik tuti. Okey. Amma tuglia ni nutakak ka ay perok satyar ni lung ni apati menerit siar ni apati. Angir sugu piyun nak ni luk tam ni perok halir sugit. Tai ma nutakak luk ta yuaka ak tu yulir suti. Kehia ni li una tingul lir pa. Okak suni nalagwan ni rohan nalang ni atuti. Nalagwang ikuwit isumak soktuti. Angir sugo. Tukyariak tamalutit. Ukalimalirit. Inuhit yuamitam na ukauhikaktu yukmat. Ibyuyok baibo. Takwa. O inuhit ni tukihayut yu. Nagling namin. Tiguhiyut yu ramatay ka. Nulia nagligin ni rapma. Nagling namin. Tigugap ko kawing ito nga. Kayuhiyo nga man namun. Kanyak to nga huli.
1: Kubayan ako ni Gordon o kakatigidulo akakit at katimayunong na magabit tao tabani awen utere marumak magabit tamani pibalak kiman na laupa at nakilukta Alaska miglo Greenland miglo kikertalong nilo tikihimayo kalauk man hunamike ekaw man na pili tagbani katiman niyo lauk tumik.
2: Una katimane tukihin kawiwalang nato family tree karapta ilagi ito tigo katito atay oh ilagi ni kapki tam na ikayuti sumet yata o katimati lugit takwa ujere to raung ilaw tugalwi o kakatigilir mata uwa a ilakarama uwa a ilaka oh ilagi ni kapta tam na ukwero ti bali sumayo ilagi namo
1: Maitse ako po yan na kuni. Gordon, mat na.
2: Tawa ko tilik po nga. Tangyak silang miyuta luktano at amma. Tuhayo luktano. Tihiyan nila ukaktulo ako po nga. Tawa ko tiyo tiksamin. Ublok kautama nutango katami ato. Every day is a different day. Mat na eh.
0: Tahun CBC kini saya mengakui dasar mengapa sertai logo alik okudak mik tahun nak biar mewujud mik tu sahaja nak tasyih.

0: tung nga sa inurang may iti tausun ni kuno tusak sa ukatang na aktunig na aktunig na may gata tusang na aktunig lo unik ka niglo amaro kisun ko tusakan na aktunig lo taro na may gata odlo may nagadya sa gago 17, 2026 odlo may nukuha na lang na may yabo sibulak pa may pigya ko tiging milo tigo tami kaka nun ako juwa may piwalaya ni tusaw ma katang may gata tusaw ina o kalimakaw may mag-iulang o yung amaro o kausi itukingin ni pigya ko takang nagalyo taking ulyo nagalyo ni narang nagalyo taro tamani ikarong ni nun akaksimarak to pang nakto ang miyok sa yaw lunin nun takaw ng mene o ka puwaglugi aktilugo ikaw man nagalaw tangan ni tamatuminga unikak luni narang nagalyo may gatigo amaro salang may pivalier yimi odla ne pilior si yon naksa kaumi ga mababi sa verjuk na lang na galuti go tawane no nanga ne pivalier ningita mixane o kausa kang na galune amar tamane apex ron naksa kaumi ga odla ngo yo tanna o kalmagang ni sakritiri yo kata kattakto na lang na galuti go una ro king odlak pa na lang na galuti go sinnaksa onika to kau yo teka ni kang sinang mi kanyaklan ng mayo tarok si mayo. Nutakaw ng mini ikaw mayangin na awlak si makatak tilugi. Unikang na aming mata na si wadlak pa may nararang may labo piwalayo.
1: Si Dr. Ang may piwalayo, Newfoundland, Labrador, Quebec, Takwa, ang ikatigin na mo nutami piliriwalayo. Carnham, Wakeham, Freshet, narunayari niya ako ulumi St. John's mi, Takwa, avittor simayo ni kanatami province minerato yui angi katigin nami nutami sakki niyo sammata imimmo kaumakko tidiok nammo pidjuti kalluti kimaako yo kattaktui pirto valleleirivu BC mi pidjuti kaktuti takko ikuale yoalu kattaktui napaktu yui Iran mi pidiri valleivu angi katigin nammo matuasti nami imaviu yumi akkuto yumi Hormuz Jared Kushner, Katikatikapalevo, Israel Kwangi Kanani Netanyahu, Pidjutigilu, Gazo, Pangatova Lening, Kanuturama, Trump, Donald Trump, To, Onatakishakutingini, Idokuyi Tiarunerevo, Takuninga, South Korea Kuni, Pidimashatilugi, Trump, Mkwaktuni, South Korea Kugu, Ikayutirong Mata, Iran, Me, Amado, Pihanagayangatana, North Korea Kwangi. Kaya kim pidjutigilugo. Ako timi penandutukan nerevo hungry mi. Ako timi inoogun nertukakto ni tuwayo yuni. Hungry ko palisingo kakko itan na ako tiyo sinidakto vinyasuriyo yu. Ako tiyo usikakto tiyo yuni inoogun. Akthami anisaktukan nerevo teka ni Calgary umayong ni takuyiga habbinga ni. Tana takuyiga habbiyo yu kakko tanago nano utatitoro tu tabunga. Amaru anak to karona ni inun ni ubaru umayong ni. Ni uveso watui kubak pa dosimane rakto yu tabbani akga gumi 3% guyumi akga ni urok tumini. Tiva, Canada, utatiti gumadiri vu takuninga pregabalan iyego yu ni surok simasuri yodluti. Takuago utatito kuyo yu niuva bigia vinamini. Democratic Republic of Congo, Ebola, Eitolugo tiniu valdeyo. Manna ulugena nappa min nirattorikko. Takuago narunerivu gavamakkunninga tunuato simayu. Eitolugo tiuyo. Inugun nirttu kassimalikku 2325 nguyuni. Thousands nginni tui Indonesia mi utakivu. Sayu pidlarok tillugu. Ammaru inugun nirttu kaktuni 68 nguyuni. Lala anugutua teikanitto Hawaii mi. Anuaktua ruusimavu kausilutti gillunilu. Sidan niaktiu kakkuuru anamninga laala sangiidli valdeangimmagu. Ammalu anuaktua rikkannegunnaktuin nagaakaktuni. Cristiano Ronaldo ukannegivu tannegu tabbani akkaagu kingudlupaage valdeelittanga akinammu. Tupac Shakur, Rukatona Rilortenga, Udluminar, New York, Pigar Padel, Pigar Utingini, Narune Renertui, Tabani Luagago, Yumi, Kanatami, Taro Madui, Amesoro Pater Simagivui, Piloak Timigo, America Ming Artuni, Takua, North Oshimadui, Pioro Nopo, CBC, Kupivale, Ringini, Amado Narunerto, Narunar Simaduti, Abare Dortengani, Kuba Padder Simayu, April of Maming Tidlugu, Tamanago, Adoami, Ashijiro Tidlugi, Bill C3, Abago Rotimi, Amado Taman Sakiva de Tuinako, Pepani, Pidreshani, Tabani, Kishutuine, New Veso, to Kuba Padikanamimata, Takua, Noti Yo Hatatui, Statistics Canada, Narune Revo, Takua, New Vario, Vatui, Kanato, Edwani, Kuba Padlessimani Rato, 3% Moyami, Abani Rotumini, Amarutamana, Kuba Sinnerson Rato, Narotato Shimayani, June Muro to me, 2.8% Moyumina, Amaru Katagera Tuvini, May Mini, 3.2% Moyuvini, Takuago, Pidjutaruangwatu, Takeani, Unatoti Uni, Tarioki, Iran me. America Kwangi Kang and Donald Trump Mukalevo Karti Tituina Go Oman me Ikayo Sopaling Pata Maturtova Leumi Imavio Yumi Hormuz Tamana Urure Saro Tigiloka Okara Katkalot Lugo Pivalde Udrimi Foxku Tyran Narunerevu Takua Kanidli Valdera Matago Angatiginamu Takua Imavio Yu Maturtotik Tikanerenga Orsuadu tauti ujuna, takua go, angikatiginamme, nutame, sakriga suppadde ayuga doa, takua tabasirak joamme, pivadde ayuna.

o kau se tukingin o kau mang na yung mga mao na pigi ako tigilo tigo ikayo ko maswito ino kanu tuin na ikayta kisulagi yung maswito ikayo ko maswito wo ikayo ng usung nakto ino katiminik sirlaki yung mga kanu tuin naktao tukluni ikayo ng usung nakpong pidjudjing ng usukluni ikarwi ikarob at jinga ikarwi uguyo ku ikaninga go akinga nga no arwi uguyo ikarwi uguvo Ikarvikko minakto, ku ikkangane aayora kungniu ilingangniu luni ikikinninga akinganga noittea nakpal ikarvikko minakpo. Ikarvik saksiokto, aayokkami kungnangmi kuungmi ilingangmi luni ikaruminangningani kinakto ikarvik saksiokpo. Ikarvilokto, ku kuriparuktu kurvilokto luni saverayangmi kiratayomi kaangago akkoseokto ikarvilokpo. Ikareakto, ikareakaktukko, akianungaoyo luni tauungaoyo ikareaktokpo. Ikkarritto, umeakjoa pikaroyak sikutokar luni ikkangano aktoroni ikkarrippo. Ikkarrittakto, umea ingikar luni ikkangano aktoktaroni anigotittar luni ikkarrittakpo. Ikkarrittangnakto. Ikkatuya umeaktor vigina suklui ikkangano aktor tang nakpa ikkakit tang nakpo. Ikkariksimayo umeaktor pekharuyak sikutukarluni ikkangano aktualuni nukkangakpa ikkakisimavo. Ikkakisimayo umeaktor pekharuyak sikutukarluni ikkangano aktualuni nukkangakpa ikkakisimavo. Ikkariyawyo. Inu ilagiyamini ukawjok juwakaw ni ngano manituin na ang ilang ni ngano lo sivuakagiyaw suktok ikkariyaw vo. Ikkariyaw ngito. Inu ilagiyamini ukawjilo akong nangin ni ngano manituin na kuyuyun ni ngano lo ilagiyaw roang ikuni ikkariyaw ngila. Ikarot. Kung me akotilagisimayo aking nga ngano arvig ikarotaw vo. Ikkako. Sattiktumi imani ikkannak ikkakhovo. Ikarotiksa. Umea kuungmi kongnangmi ayorangmi ilingangnang migluni ikanganganu arotiksa ikarotiksa ovo. Ikarotta. Ukarose ikarearengmi ikarsiyarerote kanuiliuro mayakaktok. Ambatana pikata tukinga takkiuraktumi kanuiliuro arumayo. Ikarose oktok. Ikarwilyoktub adjinga. Ikarosaksimayok. Kuk korlong nirlunni kiyongmi ayakkittivigisimayok ikarosaksimavo. Ikarosukto. Kimme sarlar atausiungittumi kitungari kigutinginni kukinginniglunni maillerillerunigi kimaokkagayurakpagi ikarosukpo. Ikarosungittok. Kisutuinnangme Atoktamini aktuayaminiglunni ikkarnaktumi ikpigusugunnakkuuyingittuq ikkarusunngilang. Ikarrang. Tariukku akianuareanga akkuta ikarrauvoq. Ammataanna piqataa tukinga oasiullu naisautingita akunningi ikarrauummiyu. Ikarraersiyuq oasiu naasautinganik naasautinganu naatjiyuq ikarraersivoq. Ikakhaersiyok oasiop naasautingani naasautingano naajiyok ikakhaersivo ammatana kingullerpa ikakhaerutjuk iqqanaayaqtuq pigiarviksamingnik nuqqarviksamingniglunni naammaksitjutjiluaruni ikakhaerutivo takuatavataigusi oqalimaasaartakka tukingillu tukisivaallertuksaugivusi asinginniktaaqqaqpa oqalimaalaarivunga

0: Hoy na mingi na jay ko po si Tigling, unikaroon na sila ang mingma. Unataw na lang na mga tigo, sad lang may pivalyay rari nga tao mani noon na mingi kanoy pali ang mga ata. O kalagun na kaong ma, pivikaroon na to ay no kaong mingma nila, nararong milabo. Noon na rin ni tao mani, sad lang may pivalyay rari yung gabi, tao mani la kanoy lingarok pa.
1: Pivalyay rin ni unika tulang abunga.

Uno sa ko, tungo sa kutsita niya ang ubong ah. Si PC tutawin minala si Kibusi. Ulumi alito harit au yaligut 17, 2026 kundilo. Sikhi ngu yalo 305 ngu ilabituk. Ha hai, tungo sa kutsi. Sibuli pa mi pinguati su tuhagala hatala wajangatu sa katsao suni hanuing siya. Hanuing siya ko itseni umyak tuhatala ngayon ni tanaw na naito api utseni tu sa katsak santi tuma. Hanuing umyak tulikot si hanuing siya niligayi umitsani tu sa katsami tana sibuli pangula ngayok. Isulimi pa tana. Suli nikitsivi ulok tumi akpik jam 2026 isuli nikalok matakwa nukwa amisukotaw lok tui pingwa lok tut. Suli sibuli patsiang utsuti ukuisi lok tui uvikka usuti nunavik rocks nitsaluttaari uksakatta tui takwa nunavim miut. Suli tanna pigia lok tinago Uha galapilluni yani atami uha langa yutaga Nunavik Rocks pingwa siludit dan suli suli simipat ak big jam sainak suli dan kang soalu joamiu Kathy aputiak jok ingitilo tusok sawlanga miut dan isuli mipat good joamiu ak big jam su tuham miyoguna Derek Dagunak, tu saksaw lang ang mayo ingitilo. Ang maluking ulipango lang ayok, takinik paulo ni Lut. Suli Marina, tanaw na kalahlit nunat miyong utsuni, Greenland miyoy utsuni. Piyang lang ayok, niligalapilaw kalu ni Yani Adamilo, ang malo Pita Adamilo. Suli, Nililito kami tungas di silaw kaluti sumumangalo kalasli nunat miyoyani dikirit si sumumangat ammalo hanito ko tagahatta mangat makivikut Greenland miyolo akani ammalo takwa kalasli miyot national anthem huti ngani ingisim miluti langayuit isulit sunangani isulirit sa katatwak ma uhari galatwak mata pingasuni ingi langayok Marina ilidak na to kalakuna 1997 at Big Jam tikirang alok si mayo tikiruna sa katatuvin ako ni kalla hikakay nalaw yung migami na kung may makialo tikidit siruna si katalawat si ak Jam kamidi kamayi hutingit isumain na joak alian at sangwala ribo pinaswa ko si ulok tuk ammalo kutwa miyo pingwa di chi hutingit isumain na joak nakukmita but upalo matit si sangwa talak may mata pinaswa ko si iloani isumain na joak ahay takwa takaulami tusaksaw lang ayuit CBC tutawik nguyumik Uko alisilin niya tiko kawis sa kaintang yun na sa magulang ayuino na biminun at siya bumilu. May hiling ayuigo. Kutso api may unok. Nubuya langan ng kakta may yuok. Sukuyo kalalotik. Kalotu na kaya hak sutilugok unuak. Ano kun niya sutilo? Sakin niuluan niuluak kuningani 20 mi sungo nilimik. Uko ningalo 11 minyan ni kaktak. Sani kilo milo sukuyo kalalangan ng kakta may yuok. Nubuya balusilutik. Kalutu na kaya haksutilugok. Ano kung niya sutilo? Sikhin nito mik 20 mi sungo nilimik. Oko ningalo 8 mi ilangan ng aktak. Umiyoyak milo nubuya palurangan ng aktaw mi yugok. Sukuyo kalalangan ng aktaw stilo unnoak. Tatsiligi ilangan ng aktaw stilo unnusa. Ano kung niya sutilo? Sikhin niulo 1 niulo. Hakuninga ni 20 mi 40 mo sungo nilimik. Okuning alo 9 milang ang nagaktak. Inok jo amilo nubuya liw milang ang nagaktaw mi yugok. Suguyo kalalang ang nagaktaw sutilo. Ano kun niya sutilo? Sikhin niyolo o an niyolo. Hakuninga ni 20 mi sungo nilimik. Okuning alo gok 8 milang ang nagaktak. Pupang nito milo nubuya kalalang ang nagaktaw mi yugok. Nubuya liw min niya sutilo unnoak.
according to 9 milang ng aktak. Ako libin milo, nubo jika lalang ng aktak mi yugok. Ano kun niya sudilo 1 ni tumik, 20 mi sungun ilimik. According to 8. Ibu jibin milo, nubo jika lalang ng aktak mi yugok. Ano kun niya sudilo, ni yulo, kabangan ni ulo, ako ningani, 20 mi sungun ilimik. According to haklo dilo, 8. Salonilo, nubuya kalalang na kakta may yugok. At siligay lang na kakta sa dilo unuak. O koning alo, 8, may ilang na kakta. Kanyang si Yuami Racklin Lake Milo, nubuya lang na kakta may yugok. At si kalalang na kakta sa dilo unusa. O koning alo, 5, may ilang na kakta yut. Huwakta milo, nubuya balo lang na kakta may yugok. At si kalalang na kakta. At si kalalang ng aktaw sa dilo unu sa. O kone haklo dilo wok. 4. Kaging sumilo aw palumilo. Nubuye liyo min niya mi yugok unu sa. At si kalalang ng aktaw sa dilo wok. Ano wi hatikin niya sa dilo ni yulo kawangan ni ulo hakuninga ni 20 mi sungan ilimik. O kone hatikin niya sa dilo 6. At si uyak milo nubuye kalalang ng aktaw mi yugok. Ano kun niya sa dilo ni yulo kabangan ni ulo? Ilan ng ano kun niya sa dilo ni yulo kabangan ni ulo? Ako ninga ni 20 mi sungon ilimik. O kone haklo dilo 8. Tama nilo kutuwa mi awan nilo kaging suwalo tuwa mi. Sugo yung kalalang ng aktaw mi yugok. Allah hililiw min niya galwak sa diundo sa. O kone hatikin niya sa dilo 8. Awan nilo no nat siya po minay na mi, suguyo lang ng akta mi yugok. Ano kun niya su tilo, 1 ni tumik, 20 mi 40 mo, sungo ni dimik. O kone nga lo, 12 mi lang ng akta. Hope tayo milo, nabuya lang ng akta mi yugok, suguyo litro na kaya hak su tilo, undo sa. Ano kun niya su tilo, 1 ni ulo, atwak ni ulo, akun nga ni 20 mi 40 mo, sungo ni dimik. Ano nga lo sa kina ng akta su ni, 1 ni tumik. 20 mi sungo nilimik. O koning alo, 15 mi lang ng aktak. Post veo makkubin milo, nubuyo lang ng aktaw mi yugok. Suguyo li kalalang ng aktaw stilo unu sa. Ano kun niya su tilo, 1 ni tumik, 20 mi 40 mo sungo nilimik. O koning alo, 14 mi lang ng aktak. Takwa at kasilin niya di kahawi sa kaintang unu sa muling ayuit, nunabimi, nunat siya bumilog.

0: Mila, iglu liga ajung mila. Kival lak summer games. Atok tau long mai la. Tam nak tamak sama mik sana unikat ligut sana. Aptigu.
1: Ila taima iglu liga ajung mutu hare long ne arapta inuit pingua ru hingit nik. Pingua lauk mata ik pakani pigak sutik. Gloria Thompson. Iglu liga ajung meutak. Teikani lau gavit. Kanui lauk pakea. Ika jo katau ma lau gavit. Inu ipingu ako hingit ni pitilugit nunaligi jak ni.
2: Tama ni kikipilugi. Kovea ni te lok to an ni to kami teakso ni pilang ma. For Friday, 5 mok ma ukwek wiksakakso ni piya lok mata. Unno 10 mark kok dilugo peni di tena lang mata. Tamani kitiyak tok si mahitak.
1: Naki tiki biu lau pehi?
2: Tiki rak tuang ni. Tiki tokalo fitama. Ak veni ngak tu pingasu. Kamani tuang mingak tu talima. Kanyak rinak mingak tu sitama obluti. Amma tamani igluligak jume kitilok tu koliu lok tu.
1: Taikani kitik vigi jau jume community hall ngu jume taikani kitik ta lok pan.
2: Takwani hamle ilagiyani kitik vingi kitilok tu.
1: Taima amihu gau jak mata Inu pingua ko hingit kitik tau na hama sutik tay kani katigun na litay na lau mata kanoy lau pagya.
2: Kowe nakto lu inu tau tohan na kaya tohat talau mata tau. Inna kilagi lau inna unik pa ng lau to tapani tap tau tuya tohto angayok kak. Koyan namin pagkataw tigyak to kung nalang mata ina lula kalakarutik. Tamak ko kitiyo siya ubalo ni kitiyak to tutamaw na itlulikak yung mo. Ino katip din ni taw tigyak to kang ata kung pagbalik na atang mo. Kuwen at telok to tamani kitip dilo.
1: Kituk halak kagalulaw tunik ukaw ti jun nakpitigun inuk tunik ko apoy yo rakit 1 foot high kick 2 foot high kick tamak ko galoy
2: takwa kitik tolok tu sibod lek pa aksa ha amma niyo jum kikira kik ila niyo jum ona inuk to kawi manginak head pull, 2 foot high kick, Alaskan high kick, finger pull, swing kick, caribou skin skipping, mamaya nakablo na ito meram, sitok tak luti, Alaskan high kick, kanyak luti. Sila mita nakitik daw ito ang ulok to Walrus po. Iloan ni kanila kruta kitik wing ni arm po, one arm reach, 4-man carry, 1 foot hop, high kick. Amma ta na king black pang ito ni nako hop.
1: Take a aje ni ilangit ni takulaw ka ma ang nailo hit kapinikea inong ni tigumayak tu yakso ni at tatak bayo himayo ama angut hitaman ni inong ni holo ama akso ni tigumayak so ni tana takuyake ulaw ako kituke halak kalawpat takuminga
2: Takwa ilang ya kitik tao na saktong makiloy. Kitik o siya ngugalwa, kitik tao lang mata. Tan na 4-man carry. anguti takko innau naksai sitamani tigumiaqluti angutini junior takko nukakri anguti pingasuni aknai takko innau naksai pingasuni qoiko tigumiaqti taupluti amma takko nukakri aknai mahong tigumiaqti taupluti unga silaqmu pisuk
1: kita ko sa laksakat
2: tak kina pigulang pa ak nanitan god ta katak tolo lau to ami tolo
1: kamanito ang may utawa
2: kamanito ak may utak saya tamani ituloy ka kong may utawa ako ni amma nukak seng ni akna ni tana iwalu bako bin kablu na kulugalo tamani perok sang inumek tau tana
1: angutinili
2: angutini Austin Mullins James tau tuk ngukote amma waso suluk amma nukak lang ni Keegan Kajuk Ryder sini amma una Barry puyo katak ko last ni Barry kino Barry Turner ngukoto aka
1: tikerardo arme utao waluba
2: tike raktuang ni utaw galwa ati ni pulo katak kita ko.
1: Na magtok. Tay man na inakmat. Tay ma ikpakakingaw lakpakilaw klugo. Amihula ni halak kakimayo nunaling ni kito. Amihula ni uyamik tali laupan.
2: Tak tanya. Third place 102. Rider simit ikluligak yung nito. Ang uti ni nukakling 112 ikluligak yung nito to Austin Mullins. Ama 126 points taklo ni sibudlik pa ang uti ni Keegan Kadju.
1: May tiya. Ikluligak yung nito amihula ni pililaw pa.
2: Tako igluligak yung niyo amso lang ang mata kitik tingit kuliw lang ang mata. Tako suli ayong nito ali igluligak yung kitik terong ayoko niyak sa inakatang mata suli ako ni kitik lang nito galo kapsiyers kaya kangaw kapsiyers kaya kiting na factually ini pikkosin ini four or five years ngulak to kiseni takko igluligak chung niutay kitik tingi uki utama ayokon niyak sawya katang mata ayong nikto alisun
1: ihilag taikoa adjeni tautuk sungi Larry tautuk judge ngokataw yok takulaw klugo tam na inoy pingwa ko hingit ni kangak kanak kaita kataw ngin naktalaw man judge kataw law kluni Mark amagoglu takulaw klugo tako ataw tako ni nga kaw ni mabut kama kataw law pat tayko ni nga
2: tako legend kalong mata Larry tauto amma Mark amago kitik tin makiulok mata. Kau itak tiyo katalog tu takunin nga ang utin niyo kalwa. Uwangalo Marian hapanak tu akna ni kamalaw kata. Ilangan ni ang utin ni kamalaw tu kitik tu ni takunin.
1: Tay ma pekataw talaw kimagalaw akibitaw. Gloria.
2: Kita katalok si Mayungaw Galo kasi ni ayulap kok to.
1: Tai man nai nak man. Takwa makuk tu yut. Kowe huk tu jalau tu. Takun nga pingwa kan nilak mata. Pimbare uyu lau mata uga lua au jatama. Ketik tau walau kematilu. Ame hut se ame ngut talau kemak mata. Makuk tu ilau katau lau mata. Takokan nilau kong man.
2: Takokan nik tualu lau tu. Takwa ketik tau nasak tualu ye. Kapsi yus kalu. Okey kalau kapsi ni kritik tolong si mang itu, tahu tu kan nak lagi kau yang nak tolong lah tu.
1: Tapi mai iglu ligar tu, hibul lah pangul lah mat kita nunalik tu gelar jauh lelapan.
2: Ah, mai tak kuat points ni papang ni nak kira.
1: Okey.
2: Ise okak ni okaluang ni ayok tu mah kritik titibu papak. Papa magi teko kise ni ikluliga kisi budlek paulo tu kalo.
1: Tu
2: la kapsi years kalo ikluliga kisi budlek paul min nasumo mat tagwa this year si budlek paul kan nilak mi.
1: Kowe na lau ko mat tikitaw hima maklo he tu yong me luktali lau pat inung ni.
2: Takwa ini kaktiak tu lui, ini kakti tau tiak tu, kritik tiku lui, tunggu kakti tau blutilu. Kisani sila tau mitok lui kata ublumi angin kau biksa kaktu kalau takwa. Amai kanukya timi sokai nukak ngeri, bu ipaksa nukak si malak tok lui.
1: Hila me aula nak ajokap ta, hila tau hijau mejumah kalau agai bu. Gloria, apa kau tekan gelak sunga? Ahaya gud, kau hik kakak kanak nak kuat.
2: No, kau kau yang nampak pakata kuat ikilok tu tamang ni. Ayung itu alu, ayung itu kuli. Teko ilang itu kini ila nau yaklu saliklu utulangi mata. Ukualok tu Google lah. Kiseni ani gote ni kata. Anak to kang mitak ni, koyan na mitak tapo tako akitigak to lakto. Kowe anak to alu lakto, ila kowe anak atang makitigak to si mabluni isum makudlo timikudlo kowe anang ama ila gitya kan nila kuto atang mak. Koyan na mitak tapo tamat ta iklo ligak to ni tatiwa. Tak aku luti kuing nalak mata, mikila aku lulau ten nalak bling nak tu aku lulak tu, kini aku lulak tu kering nak, kau ikut tak tak ating. Aku beni awas sosuluk kulu, mikila aku lulau, ayam itu me aku lu, tak aku angu tau katingi. Nuta aku lu utuk tak pada. Praktis katak pada kowea na kayak to. Dahil masuliw niya ang mata kitik, kitik kao yung mga to. Namikya kiting nalak to next year kao yung manginat naman.
1: May tiyak. O kakatigi yulo ala o kang malo. Tuhak tigi aklo talo. Kuyan na may pagin Gloria?
2: Kuyan na may.
0: Damnat sa wigi sa artawood Gloria Thompson unikatiliwila. Tekini kewalak Summer Games atau taulak tilik tekini lagi gloriga jengmin. Tak semua CBC ni pelajar. Sama aku sekolah di kaum agung. Kau yang namik

0: man det vil jeg nok alle gerne at det lad sig ikke sætte ud af nær dog. Man er fordi jeg vil lave mig Robert skal vide dog. What's out dog?
1: CBC ukur tak tu mimpi beli tu. Ubang kau sana tu. Tak kau ilu cilu lagi tu tu aku nut. Ada ikut lah tu mimpi nau jani. Tapi malu tak kau pingat cermi kau unukut. Nau jat Allah tinga hamal aku nuh kalau tu tak kau hamitau caw tegi kau. Ila hamitau kau nalau tu lungan itu ikani. Tak kau ilu eight ngoku marni alau tu ilu cilu. Amalu tak ko api jari rumah ni alau tu June 2027 mi. Nuna pun milu lagi tu tu aku tak ko hanu tigi suka lau mga tahau di saktu it amalu tak ko sana jauh bicangan ni. Pijari bicangan ni lu sulit kaju sigun na lau mga. Tak ko hanu ili jauh kosong ni ngiti ku jauh kosong ni ngisuka nak tu ni ni wajah hakat tak tu pijari tu dun. Kisah ini nuna bumi ministru tunggalan atau kacau tengah hal itu, tak ku ada nanti lima julukan mu Andrew Blackadder, tak ku ikacau tahu nak sah hotel itu go nuna lini tu nun.
2: We've seen the community really step up.
1: Nuna lini tu tema kanok tu nak sah lagi hotel itu, tama lu tama na polis ini ikacau tahan tahu jong. Tu kesinak tu nuna bumi usuk kanak tu ni pita kau jengit tu nuna ini amalut tau kata ku Allah ilangit ikajok tiga jauh hotel itu paling sinun tema tak ku usuk kanak tu kanoklu kanu tiga lo tiga paling hatta mengata nuna bumi tu kesijau paling agun nak sijom akagun ni makun ni paling sikul $1.5 million kanak tu ni aksa aksi si maju usuk kanak tu ni nuna bumi. Blackadder kakayakan nila untuk palisikun nutaman na huwian na tuk ilaki na kulimanun amalu atako ang ilaki amisong upalli atuin ng matagok suko na tuniniwi at sakang patun katikajiko ang isyok ang akang sinamay tay maulo ko yan at tuningan isita malino ako tinunalin ni hausikay gilaw to Mark White atan na katikajiko ang isyok ang aulat silo. Saput din ang mut, tayo mao kalaw to, akagun ni ko, makun ni piw, kun ni pali at tuin na si Majo.
3: I think it's part of the...
1: Sulut ako, pingo ako tao jo, kakjakatalato, sukasak tutik, ang usaw tayo malutik, malik akalala ka din nun. Tayo malo, kasiya ni ulo kaya naktulaki ujok, o kakayakan nila ako to, pikulo akasya kakun na to, Allah, at inugun niya to, kakun na to, uki-ukit to ni ako to ni. Allah tilaban ni kakagulo ike majo inugun nila ako si mami jo kago makuhang alak do white kakayakan nila ako majo nga tako ilang akto kakayahang ito ko kito nga ni pekulo ake juno si tamalino tay malo kago kakailig go 16 o nga tanulunin tako ako gunnar luting amatahan na ito kasi naksibali ayo ko lago ulit katalaw si Majo Amalaw Ike Majuin Gamiti Nuna Chemi August 9 ngutilugo dahil mapingasuni ka Ike Majo kalaw si Majo anilo at tuminiyong itun dahil malo imano katatutik amalo tako ay jago ya kasalaw si Majo umiyak ko pingasuin amalo anayak bimukod jaw luting managab matukakuto sa kaya kanyak titi si Malatut tako ago maku ikanay jakti ulawak tu tako nung nunang wala ka jinut kanatami amalupinga juan ako ti ulawak tu hulago ulim tako ago matukakuno maku hawdi sakti uju tay makawdi sang nakalawak tu sabi ka jat sa jakano sakaya balde sungo mga amalu ikanganin tay malut taman nago to kasi jaw balle dutaw kasi waktu ni gaba matuha kunun inga kajul ka na mata na tay lima jul ka jika kati majingin no taman na kaw si sakta ho
0: kaya na may kawisa to sayak sa dutak to na mga kanta ng mit di may la ilagilaw to wila to saksaw giyang na aman ublumit August 17 ngulak tilugo. Sibulda pa mi sila kanuin na siya mga atak. Kitang nun yung kalimala o lugila. Sibulda pa mi kuga adyong migo kunduk nuwi anak tok. unit money for me lunim. Akago secondo matoro, unit money 10 million. Delo domilion nog nui an act to go, being on the only 20 mid, and we clear at any go now. Unit money 6 million. Akago nui allow lunix any go blue good a lalipale umatuni. Nigeloni go 20, unit money 10 million. Oxok tolit unnuk nui an act to go, unit money 6 million. Akago second elegata go matuni. Uning at money 11 million or taken Oxok domain. If I look to Charlie Unnuk Nui and Act to go, being on the only 20. I know it clear afternoon looks up, Muning at money 8 million. I go second narrow matter or Nigeloni go 30, Uning at money 16 million. Oglock Dolin Unnuk is a can afternoon. Uni Nigeloni go 20, Uni net money 11 million. I go newly. Akago nui go matoro, makutuina relic, isaki go matuni go, nigero matuni 20 mid, uning at money 19 migumatuni. Tegutako slitame in Nasuyoila, taking a kitchen muni unnuk, amakago.